ti asifon program yi e revival prayer time e na wuti nyame asofo akesie e wo fidue mu ha ye dengo sira be bongo ceremony e jina onyame tumi ni na ho den so na yate abonsam ni akache abonsam se

ni asase no na asase eda ho hunu a eni bobia bia na asase eye saka saka ni hunu na asase ye saka saka ni hunu na onyankopon ka se enye han na eye han.

enu etimi enu ti se mu etuno. Second Peter chapter 2 verse 10 o si wonu na wa freyan efi esumu tumi ase abani haya eye nwanwanum se yen kani mani ye enchre prophet bi na kama mi. Second Peter chapter 2 verse 10 obi akama mi.

ma wonamfo no ma twetwe ma sese ya sori kura wo si unko bio fo sa uti wuni mnyanza chen wo ma men ne wo papa no ma esum nyankopon ko basre die huma e joini mekuo memekuo joini prayer group Chinese groups ahodo nante ko akirikiri ni benche ko kanyame asem